Ko ang yangi borli ti kali o ela ti kang o ela ko rai na ma ena sa si ena ga koro ma koro rama enda ma ena da ni ana indai indai tambe sa e tambe ta ina mauri tambe ta ngone ini ta ti Rong elai elea kondoma talu Ia iro ia roro roro Na une na ngue la ngone ku handen di te amu Sa si e ko taro taro amu